ما معنى البراجم؟ هي الأماكن الخفية في جسد الإنسان. بيبيفو إبيكويسي موموبيلي غومونتو. Omuntu aina ebifo nga tebiri direct, tebiri open. Ekyokulabirako amatu. Amatu gebisse munda. Nera osanga oli nga tamanyi kwerongoosa, omusanga nga yenna gegedde. Nga galimu ebintu nga bikyafu. Osegedde kati. Oyina ofuna kati at least mu mwezi n'oyisaamuko. N'oggyamu ebyo ebintu ebiki? Ebintu ebikyafu. Wakadhalika emabega gw'okutumira albarajim. Olaba ene mabega wano. Wano watereka enfuufu wano. Nera gojja okwate kana akati k'amatu okayise wano. Ojagira okajjawo nga ka bulaaka. Kati woba onaaba muno oyisaamu oluki? Olugalo. Omusegedde. Ekyokubiri ensingo naddala omuntu ng'alina ekiseera. Ensingo naye etereka ettaka. Ky'ova olaba ng'edda we twabeeranga mu primary nga baagala kumanya ataanaabye. Dawali. Oteke denoza. Tiyameje kangana ya kuma kakulugaru na isawa. Dawali. Oteke de sheikh. Ebitoji tuwa bisanyeza. Yamanyo tuwa kasanyanga na bitoji. Awe njini nga master jia. Temuwa bikura kumwe. Eh? Allahu akbar. Kakari basira. Wano. Minal barajim munkwa wa ndozoraba nti nkwa wa bulikasere bela yebise siwe chiri kali mukwebika ekumachi ebugum kali wechesanga nga mulimu bino byola bakumutwenga mwebiri kali ate chituuka ne kibanga chiri wasi otandika kuvamu olusunga terutegerekeka kati mu busiramu nabbi atuyigiriza yagamba wanatful ibit wanatfu natfu kitegeza kongora manyi gavu oje dogena kadeka kongo funye vulyo umunyumye mbozi ga wosika oje gera sheikh omugaso uliriza omugaso guli mu kongora esokera dala akaviri okasikira yo dala min usuliha kagwayo naye buli woyisaka ejjirita oba okasaze ku mutwe ekyovula banga kakomawo mangu naye omuntu akongola kalwawo ekyokubiri omuntu akongola enkwawa ze zisigala njeru okyegere bwa wabasika ye obuviiri obwo bugwayo naye omuntu akozesa sheva osanga omuwala nga mweru nnyo wanu naye nga wawanika omukono nga mufirika okyegere kati Chechirese echo Mwche de wasiram Kari ya wafu vuka wacha ina muku maye Vuka vya senior 5, senior 6 Mufune vuri ya mwe Bilma aruf mpura mpura Osika Mwche de wasiram Kari ya una u Wale tulo mtu okurachi Okuunya muri ya wasiram Kari watu kilira Wabamu wala abawala wansi wa mabere wansi wa machi wa mabere minal barajim karimu ni munga na agagwa kati eri agwa ate niterekera dalachi kare ino distura no kuta yenu wanseno musegede basiramu mulo zani wukubalimba wogwa kumukazi nga mchafu nadalanga yonso omwana Womusembera aba unya. Womusembera mu kifuba. Aba unya. Lwaki? Amata g'omwana gakkirira. Mwana buli wayonka gakkirira ne gasala ne gagwa wansi w'ebbere. Kali ne gafuminga fomu ya bongo. Osegedde kati natandika okuwunya olutaatata. Oyo omukazi atamanyi kweyonja. Naye bagamba nti charity begins at what? Omuwala atamanyi kweyonja nga tannazaala ne wanazaala. Hajja kuba tamanyi kweyonja. Mukitegedde. Kati yuhaza minal barajim. Mwabawala ositula ku bbere n'okola ki? N'okuutayo ate n'omunyunguzayo buki? Bulungi. Ne tukkirira ndi mubalaga ebifo ebikulu mu kunaaba. Basiraamu ne tukkirira. Kati fe abalina embuto ennene olina oddusitulamu bw'oti.

0: kuva no rwalero oyina kulya bwoti
1: olina kulya bwoti olina okwewala kino bweziba exercise onokola exercise at least bweziti olina okujanga mu dwaliro tukebere ku buluvanyuma lwa banga bweriti kubanga eyo nayo nsonga nkulu so esawa zino omanyi wamu bobo bagamba gamba akataatenze jaja wange yakula yatuka myaka 9 nga yali anuna sigara umanyi taba
0: yali anywa taba
1: miaka 9
0: yali akomonda
1: yali akomonda tani miaka 9 yali wara kansa kati nembuza jajawe yali anywa mazi agali muchupa jajawe yamaranga ne miaka ne actually yinzo kubanga we again yatuka nokufira nga moto kajirinye mu mirundi
0: ebiri
1: jajawe ya yatambula ngukuve chana mukaka na jawo ni Kampala kubigere na dayo
0: kitufu
1: na ikati gwe oyita safe border oba uba ne kusanga kuluji kumulyangu go ne kuchimako ne kutwara
0: olaga
1: ku city square no crossing abo tyo limpayo ni amoro okora no damu no marano ojirinyao no simba line no linya wakule numi ne kuzayo iwaka
0: tofu na budde butambulako
1: tofu na budde butambula oruvu dao usabye ulide usabye bene nkoko zine zibarundide weekend zo ulide
0: jajjawo byatali yako
1: jajjawo byataraba jajjawo yali afumira munsuwa ngatanga ibyanjaro ngo ngabata demo nachata demo tademo muzigo guka
0: go afumira pressure kuka
1: go liku pressure kuka utademo buto gota manyi baya wachi bawachi Oliku kasoli simanyi namba 1 usimanyi oliku chapati bichi jajjawe yalinga ku yali anga kasoli oli
0: wo kumusiri
1: umufumbe nono posho ngatamumanyi kati nsi yachuka kati rwesi erukwe nsi yachuka tulino kutambula na butya bwe yachuka ne uno bwegendereza buli kimu lwali ero chachi
0: cha kwegendereza oyina kandi kokonye ko dokita ne nange nemba ko kenzi jukide nti esa wazino abantu ebinyobwa bali abyabyuma jaji asekulitanga mu kino
1: exactly
0: eh
1: so katinga tufute kwechu katono nyo wellness and lifestyle medicine clinic yafe nguvude kutusukuzine ndwadezo zetuogeddeko waliwe bintu ebirale byenkizo atebye tulebe tutunulira kangu example ndi edda abachara byabera ngawo ba nazala bana bi umuwe biri basatu bana batano 10 no 10 nabaweza ngati wali buzimu naye bena kuzino ugenda kwesanga nti ate aja kwagala kufuna lutu ngata sobola agenda kwagala kufuna lutu
0: ngati cha sobola dufuna
1: ngata sobola dufuna rwezo nga nyinje songe soka basista bafena kuzino agenda okula agenda kutandika kuweza miaka 18 abasinga nga batandisa okosa empeke zino zi family planning nga bali kumpiso icho chenji soka kati watu kila wali okwagala okuzala nga hormones za chankana nadda icho soka icho kubiri ndine mibiri jawe nga we chikuze ugenda okwesanga nti waliwo ebye tulya bigenda bichankalanya hormones yes bigenda bichankalanya hormones nti oli okufuna olubuto amara kuwera ku kudagala ili tereza hormones oba hormones therapy
0: olwensonga hormones za chankara na da
1: hormones za chankara na da za chankara na wadagala na dala nyeri ili chizara gumba
0: rizizo kufune mbuto
1: rizizo kufune mbuto sina chindi na butia wawada wanga na bichibi alia already nturoku waka talina masafu manji ali overweight yo wali obesi hormones za chankara na da katituba yamba kwao ndi nzendabe yeko nino mchari ya jia ye ya kuchari ya jia wange nga ya gara kusara weight nge msuseko nga ya gara kujike ndeza na ina angamba katibele ya anjonyora mundi nga tulimu consultation na angamba umanyi obuzi ume nafuna akuchari nagiza kuna ukufuna urubuto na vigana na ye ba angamba ndi nino kusoku kuda ukufuna ukuwera kuhomono sirape ndiyo kemfune chi
0: urubuto
1: ni mgamba ukikari katusoke tukule bino tutereze weightio nkunyimizaje twatandika kwali biseko mwezi mu kitundu nga tuli mu jani ya kukendeza ki
0: obuzito
1: ngendo koma okungamba tola bawuza

0: ngati itamu kufaye ryoyo yena abasazewo okudda mu nzikiriza y'ekisiramu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maso obutasosorwa awamu n'okwenyumiriza mu busiramu Omka Foundation giving a hand for a smile
1: kale ntwala omukisa guno kula musako n'ekiramisa kisinga obulungi Nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nkukulisaayo mwebe byonna byotusizaako engalo nnaku olwaleero. Era nesaba Allah w'ekitiibwa kwemu obuwanguzi. Ate naawe munnange akyanoonya ekyokkola nga kyabuze, weekwate Allah wo nywera manya bumanya nti Allah akulaba bw'omwenywerezaako byonna ebiganya ajja kubisumulula. Amanya Akramu Lubega. Kula Omka Foundation, ekitongole ekyo ekibudaabuda n'okunyweza omusiraamu omupya nga tuyita mu ggwe kennyini atuwuliriza ekyo ky'okutta ekitono n'otuwa kyekitusobozesa okulaba nti tutambuza emirimu gino. Kale tujja kuba bwe tutyo bwe tutambula tulabe nti show yaffe eno oginyumirwa ate n'otwegattako okulaba nti tunyweza ffena era twaniriza omusiraamu omupya mu ddiini ye Isiraamu.
2: Mami cheche chikuletele omuntu atuuliza agala kuma amanya ovawa eche cha kuletu silamu kakku
3: nze wanda rahma
2: nalubeka
3: kwanga mitukosa nikilimu ya tata wafuwa ya limu manyifu nyo ya fuanga manyifu nyo nganyanga mamanyiri ya wanda Joshua ya li wanda Joshua nze
2: wanda mbali
3: mbali
2: Olumu masaba.
3: Olumu masaba.
2: Mashallah.
3: Nze okusira mukakwange. Nze Wanda Rahma Vira Mbale yenava okujja muno mu Kampala era ntudde mutungo.
2: Mutungo wano bina wano. Temuli wala ni umuka. Tuli kumpi umuka wano ne wa.
3: Nze okusira mukakwange nakula nga ndi mwana w'abantu ba ddiini nnyo era nagenda okuzaalibwa nga bajjajjange balokole tukulya mu ddiini bajjajjange nga balokole tunuulira emyaka gyange naye nga bajjajjange baki
2: balokole
3: nga makate gaagala kulya kigambo kikwatagana n'obusiraamu naye ate ekyansisanga gye bali nga yo twagala okulya ekintu nga kyakusalwako nga tebanoonya musiraamu
2: enkoko Omusiraamu yalina ogisala?
3: Ayina ogisala n'owebanga taliyo bajja kunoonya ku muliraano paka lwe banaafuna eba taliyo paka oba nnaku ssatu bajja zimala paka bafuna omusiraamu akole ki?
2: Agisale.
3: Naye nga basinziira ate mu Bayibuli yabagamba nti omutalyanga kisolo ng'ate omuntu omutukuvu kyakisaze kati omutukuvu yalo ate mweyita batukuvu eddiini nti muli batukuvu.
2: Kati ebyo byakutawanyanga omuntu.
3: Nkiwuliriza. Nga maka gaabwe tebaagala kula ekigambo kye bayita embizi. Kubanga Bayibuli nakisobanga naye ngamba nti Katonda yagana omuntu okulya ekisolo ekitaaza bwekuluma.
2: Mu Bayibuli wakisoma bwoti?
3: Nejeesoma bansomera nange nenensomera. Nenenge ntula basiraamu ate be batakola bintu bino.
2: Kati
3: okusomoza kwali kungi. Twali tuliranya abasiraamu nakulirako ebunyoli ewasenga wange nge busiraamu obuli ebunyoli. Nenga naafe opresent
2: wuli ebunyoli wamma obusiraamu bungi. Nagenda yokweyo batumwalimu omukyere eyo
3: maka gali nga ti Haji Yunus Mia nga bazaaliwa Musa Hasasha amaka gali
2: kati nayo ne mukadde waffe Sheikh bamuyita Koire Koire omumanyi
3: Maliki Koire
2: omumanyi
3: abo benakoperanga obusiraamu bajjanga maka Haji Yunus nga eddiini ekwajja naye nga beboogera
2: Ate bajjanga nga ogenda mu bidaala waligenda nga kulya mukyere
3: nebbanga neŋŋenda okuwulira
2: mu kidaala
3: nga nze bwempula omukolo gw'ekisiraamu weguli wakironzitira era nze bankubanya emiggo naawe muto olw'obusiraamu kabadde waguni kabadde ku mukolo gy'abasiraamu akakana tekawulira banange bandupa gyetuva okasanga nga banoonya ntudde mpulira ebigambo njagala njawule ku Qur'ani ne Bayibuli nagamba ti nze eno mbona nyononokera were ndabika sirigenda mu ggulu kangubirire baneraba nakula n'ensalawo Nenga mazadde bange nenga babanange bakulu mwasigalo.
2: Kati wagenda nga mu bidaala ebyo bashyaka mulegeya nga bazze okuyirimula. Wagenda nga kulya mukyere.
3: Nagenda nga kuyiga ne kwegomba nyambala yawe. Njogera yawe ensoma yabye basoma. Allah baalikiriza okugenda mu gulu nti oba tokoze bwe tusoligenda wa?
2: Mugulu.
3: Nenga mbawo.
2: Kakati ya unobi ulira. Ya unu. Ukati ulu sala wodi.
3: Nentandika okusala ko egundi. Bible nga ne bampita gendo okolebwa otinga na ndabanga.
2: Kacho okusala okwo kwenyini.
3: Okusala okwenyini.
2: Okukola dingo okusala okusilamuka.
3: Mutima okuyingiza obusilamu nensoka nyingiza kyenda mu ebiri.
2: Kyenda mu ebiri.
3: Nengutereka, nentereka.
2: Ngoti abantu okutegeera.
3: Kyekika. Ala kwewaayo. Ah, ne wade biri abiri mu satu.
2: Ujuzi wano?
3: Nenga, ah, zendi musira mwanange, nenange, nenga, boba muzika, wa muzika. Neba mpita wazendi waga mati, ogambi yote? Ogambi yote neba pana katibi? Nituwa nenga mangambi yote batata nzini, bajendi musira mwanerido. Neba lete bitabu, neba gama saini nga wano. Saini nga yangwa. Okude waka, obere odemu dini yafu, de waka. No kusigala musira mwa. Nenga mati nja kulia mwalanga, ndi musira mwa. Nitambula nifaya. Nipanika.
2: Bakusaini ngisa.
3: Bakusaini ngisa.
2: Endagano.
3: Endagano. Kula endagano wajati sara. Nse usilamu wangi na mkula kendagano. Ilasa wazi unewe mfuno guyabi. Nivansu nda sani. Nienda kupangisa mbwa gwele wanufuna. Ufune takali angeli ukulima. Nimembe ele wongkoli le usilamu wangi. Nabana wangi na wachu sabuti mchangi na chusa ni usilamu.
2: Noina nabana.
3: Nina nabana muna. Gala yampa wana wabili kana na basilamu.
2: Basiramu.
3: Tuli basiramu.
2: Mashallah.
3: Era kuti nabazi kulwe mfuna basiramu. Ati nabana
2: kati abana binga.
3: Abana babaganda bangi banja bakupi basiramu. Kati benyingizo busiramu. Nunya jasi wentula mbateke otukolo busiramu.
2: Kati abana baliduda wabo.
3: Abana nabo mbalina.
2: Obera nabao mutungu.
3: Eh.
2: Mashallah. Basala.
3: Basala basaje.
2: Kati tatabu eti yatabuka ati.
3: Ate kati yatabuka ngole chinze mukuru asala obabasaze. Era natambula nabana bangi.
2: Na te ya kugoberera.
3: Ya leka otatu yamba takwalini. Ya fwanga taina cha tuyamba.
2: E taliwo.
3: Taliwo nenga ndi musilamu era ndayiranga ndi mu kamereno tinze ndi fa musilamu. Era niwe mbangu de wa basilamu ya Allah mberanga muzikanga. Zisire kompresiri mukole.
2: Allah yenyine buyenza bonna. Kati mukusilamu kosilamu kila biri abiri mwesa kuva chenda mu ebiri.
3: Bwana yagalira obusiramu.
2: Wa agalira.
3: Wena lekere bali kwesa agenda yo. Nganonya.
2: Nga alwa osala wakati alwa kujudia. Mberewa.
3: Ati ngambuza mberewa bo batona funa oberanga wawo. Si changu.
2: Muba mukutia.
3: Muba mukutia. Onogwa wano atatu na deno bali baje kuvundira ono nga chagumikiriza. Nenga Allah mayitaje.
2: Jakutusa.
3: Era yantusa. Tebanyeze bali ba masirikali.
2: Oina yo basi banyoko.
3: Luzira. Nenga teba njagala lwa dini eno bagamba nti. Kubaba batata bali.
2: Newe wajja kubala beno.
3: Nze najja nga nonya busilamu buli ntule.
2: Kolowe sanga ngoli luzira.
3: Nenga nenda bantu bantu bato bange babera omu baba tata bange. Kantu kire bandere.
2: Kozi wali omukimanyi nti babera we luzira.
3: Ngende nkole chinga mweno nyo busilamu wange. Nali ntude mu kakontena na wali kumbonya bwana tebanja gala na kumpa mere mpulanga bazina. Nagendera kukwazina okwo. Paka natuka ku muzikiti gum prison. Wee, ntuka kumuzika kumuzi nenga matuwa mzikiti kumuzi. Kati nene kwato mzikiti kungabuli sawa ya aswala. Mbalika one nenda mzikiti kumango. Paka lina furuma. Ni furuma ngeru zine kustaji. Ntani kwa kupaka saka sambu antu kuwelela mtu kumusulachi. Ni mfuna vusentu. Ntani kwa kunuwa nyaka yumba nange. Kati nene kwe kwa ataku mzikiti.
2: Ogomu prison.
3: Kati nene neo.
2: Kati uva mprizo ni kwa kuno nyaka yumbe mutungo.
3: Mutungo, nita niko usali range mutungo kati.
2: Mutungo, guno muzikiti kwa wali mwuse waka.
3: Mujanksoni. Kati wenala vienga vangu vye, batu gobi wetu sula. Nenga mba kati kumakuko kutukulea batu gobako. Uli ya story no, urede batu gobatu chalibu uinia. Nungu kwa tomu nyanya mungalo, baku kwata baku tuwa liruzira. Sina usobo zinabu nyabu nyani. Nenga kati echiriwe chukuru. Omuntu anyambe senti wachiri nzire mchalo. Wakati chuga tichatu likamunga tokola. Musilamu kubechifana hii, tunajanga tutabu na kuntitu sababu yambi. Buyambi. Atoyo gede chinte chonte abagalo buyambi bechi.
2: Banji.
3: Kuba kubonya abonya ateba nino. Nzire sababu buyambi murundi gutia. Ngende bukediwa waliwa mutuwa wangafumida mukede mbade ntilango kusale kuwa nengenda nempangisa kataka neni ma.
2: Ewa. Ebugere?
3: Ebugere yo vitu
2: maitakada
3: mtirinyi.
2: Tirinyi.
3: Mtirinyomu.
2: Budaka.
3: Aha. Wafuna yaka yumba. naba bera no butaka mu season yo kusoma babu pangisa ani ali nakasente mpang center niko bulamu nimene nga ndichi ndi muslimu sagala kubalumbaga nambala ate ku
2: todda ambalo de tirinyi budaka
3: wentyo
2: obeko ne choko
3: mungu bwampao edo tumanya ngusaguja maso ntaga mate awu kadono katumuteke wano ndiberawo nenga tata
2: kati awu atabana
3: abana nja kubera nabo wembandi abo abatototo
2: kati kisingo obuzibwe sawa zino
3: kati netaga buyambi usola kunzi jao ngende sagala kuonya abanya bantu kwesabiriza buli kaseera omuntu akwadwa ida kamunga nenche ne yali na kugundi kwega masowa yenkana chi
2: kati lijo genda ali obusilamu
3: bagwere basilamu nyo sirika
2: eh
3: bagwere basilamu nyo kumpi kati botanika musoga muzikiti muzikiti ojo kwate ko mbale road oja kula obusilamu jimu mungu ji ngawe yabuleta muzikiti muzikiti muzikiti mutirinyo obusilamu mukada mu obusilamu ebudaka basilamu nabo warabu je bali
2: Masha.
3: Bali naye mizigiti. Chovula ebitundu ebyo bye ngama tajati. Nzi mwemba mpanga ali Allah ma.
2: Nampi wange. Alhamdulillah sawallah.
3: Funa kumpi no mizigiti. Mba amaze. Nemberawo mukyala kyategeera okulima. Mwemberedde omulamu fuluma n'engera n'enyima. Nsobola okulunda akakoko nsobola kano ne kavaamu embuzi. Kati ku Kampala neerere bwerezi. Sebo halo muyamba abasiraamu mpaayo ku mmere tekijja kukola. Yate chinto chinyagalo chitulemu tekijja kukola. Yagala ntule mu kifo kimu kinange njiye ng'omuntu akyalina okutegeera. Emmere tesabika muno buli lunaku.
2: Nti oba oli awo abantu bano bwe bajja gye tuli nga omukaffe nga ffe tugamba baako n'ekyokola kuyamba omukyalo ono. Osobola tukubira oba okuyita ku 0797 87 374 0797 87 374 MTN oba Airtel 0754 700 300 Airtel 0754 700 300 kati omuntu akuuliriza Omuntu mwe kifaananyi nze nsagala kugerera olina myaka emeka
3: nze nina emyaka nkaga mu etaano nkaga mu etaano nga siwaiza Allah wange nazali omwaka gwe nkaga mukaga mugumu okumulenda nkaga mugumu mu Desemba
2: atuuliriza oba atulaba mu mbeera zonna ekisinga obukulu saawa zino kubaako kituyamba mukyalo ono asobola okufuna w'atebenkera kubanga tesobola kugamba nti ajje apakase emyaka gye sijja kupakasa emyaka emikaaga mu etaano ate nga mukyala sijja kupakasa olowooza kubanga omuntu yenna yeetaaga okumanya kiki kyennyini ekyetaagisa buyambi bwenkana ki obukusobola okukuzza gy'oyagala okugenda otereerere
3: njagala okudda nga wesaagala kukwalubiriza basiraamu omuntu asobola okugamba nti emmotoka okutiika obuntu obubona kubanga mbadde ennaku obuntu bwange neegulira obuliri neegulira kakingo ng'omuntu ategeera we mbadde nkyakola mu bulamu nga ndi mulamu
2: obadde okukola ki
3: nze mbadde ne mukyala musuubuzi nasookako nembeera n'omudaala nga gw'amaanyi olw'obulwadde buno nengwa nagwa munange nengwa bizinesi yagwawo nemba kati bwe navaamuko nemanga nfumba busumbusa nentambuza nsobola okufuna ekyokulya sitaka nso nti tetujja kuleka abatambuza obuntu bakwata mu maka batwala luzira
2: ate wuuyo olina mulwadde
3: ate nuno ndina mulwadde onontwala eluzira naasulayo ennaku bbiri nga sifudde ona nembiraka nembeerawo kati mbadde ntambulanga kukoleza bantu bugoye nsobola okufunako ensasula w'ensula
2: obutaosula obadde osasulawo
3: 8 naye nga kati ginemera kati myezi ng'etaano siina kyemusasudde musajja wattu simuwayiriza
2: kati ye akukkiriza okugenda nga akubanja etaano
3: talina kyakukola kuba ndabye nga ndi fulati kati nnasalo inula bwe yajja ngeri ekoje liliyo gye baba sasula sente nagamba ebanga ero ku se chance okolechi
2: ogende
3: nene basale
2: ya rab ya rab ya rab nsongeyo ya mama wadala
3: Wanda.
2: Wanda.
3: Wanda Rahma.
2: Rahma. Mm. Bali wakuita ni nga tunafuka Rahma.
3: Bali wakuita Doreen Margaret Wanda.
2: Doreen Margaret Wanda. Kati Rahma Wanda. Ubisida mbuwa wakala mashallah.
3: Ela senge wange yanku zali mchala kulia Mother Union East Africa yona.
2: Eh? Mm. La ilaha illallah. Kakati mama omuntu ekifaananyi tumukubira ekifaananyi okutwala ebintu okubijjayo okufuna akayumba ennyumba ziri mu range ya mekeyo
3: nze mukyala eyo mu kibuga ennyumba singa anti kati nabo bali nyesenga asanga ennyumba nga ya mitwalo ng'etaano
2: mukyala eyo mutwalo ng'etaano
3: sagala mu nsiko mu sento solo kutekawo ne kapani
2: kati omayemfe tukolera ku kibalo mitwalo etaano ekimanyi mitwalo etaano maama ono tumusasule omwaka mulamba ziba emitwalo nkaaga emitwalo nkaaga oguba mwaka mulamba awo abatatandise kutetenkanya bulamu ne baba agenda kukuba nkumbi ku kyalo kati okutwala ebintu Transport
3: inza kwa ya sente nyingi kubanga bwogama ti motoka. Wanda baka abagende oluso.
2: Ebintu byenkana
3: ki? Bamufiriddwa. Biyinza okujula kagundi kafuso.
2: Kafuso ngo.
3: Kagundi kuno buki? Awita
2: kanta.
3: Bukanto obo.
2: Yo ebadde nyumba yo namba. Mulimu ebintu byo.
3: Ngulira ngondi zange ebiyambo bulamu bwange n'abaana ku
2: nyumba.
3: Sobola kuleka mabega tentandikire kuki?
2: Hatuyi na abana bamule ko bali bameka
3: abana mu nyumba tulimu abantu mukaga abana una bomule kwa chikuru to wange byafuate tata wawe naye nakola chi nafa
2: bambi kakati
3: Allah kati nye ngaenda anti we mfuna esende kazi wenga mitwalo banga na mu transport nyizo gera nga ninyi sa ku taxi emigugu jange bwente za katandalo bruto nga nyaso lokuba maze
2: ogende mirundi ina
3: ngende mirundi ngena Bimalao.
2: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So Anai atuliza. Mama ono kale tugambe. Mama yetaga akakadde k'ensimbi. Si ekyo?
3: Tata.
2: Akakadde k'ensimbi. Tumusibula ave mu kibuga.
3: Era ekirala.
2: Fe kitwagala nga umuka. Kukuru ondola jolaze.
3: Oja kuno ondola toli
2: tumanye, sanga. Tumanye chichiche tu. Obusilamu wewe butambula. Utukide mubantu chi. Abantu abo. Uwange chinunji kutuki late kumpi no muzikiti.
3: Chagala nyo.
2: Obusilamu nebusigala. Ngawe wajono nyo muzikiti. Okubaje wava.
3: Muzikiti.
2: Obori yao na Allah. Inzo kuisi zaka ate no utukile walichi.
3: Adio muzikiti.
2: Katebio na chikuru. Naefe engage tongole tubera utimiria ku bantu aba batuuliriza
3: naam
2: nafe kitavu kya fite munabera mu nsimbi ziberamu obwetavu bungi businga obugabirizi naye bwe tuvaayo omuntu obwoli awo n'oyogera ensonga yo nga ddala ekwata ku musiraamu mpya omuntu eyasiramuka naaba nga alina ebimusoomooza okuyimirizaawo eddiini ye ffe ng'ekitongo bye tukolako ne tujja ne tubitegeeza abatuwuliriza babeeko kye bakola ekyo kye kisinga obukulu babeeko kye bakola ki maama ono mumuwulidde Rahma Wanda eyava embaale famire yamukyawa yamuvaako yamusayiningisa n'endagaano esalawo nti ebyo byonna tubibabuulira bulijjo abawuliriza sho eno batuwuliriza nti omuntu ono asiramuka takoma kukyusa linnya bingi ebijja n'okusiramuka naye ebanga lyo natubakubiriza kunywera kubanga Allah alete bigezo bingi naye te wakati mu bigezo wetuvaya ati ne tukubirizana watuuliriza nti obo lyawo abantu bano bajja gye tulinga omukafe ngaffe tugamba bako ne kyokola kuyamba omukyalo ono osobola tukubira obo kwita ku 0779 chinana musambu asatu musambu asatu munya 0779 chinana musambu asatu musambu asatu munya MTN oba Airtel ezizo musambu 54 musambu 00300 Airtel 0754 musambu 00300 osobola okuyita ku simu ezo wamanga n'otukubira ntugamba nti omukyalo oyo renti we mumaze oba muwerede emitwalo abiri oba kumi oba asatu oba osobola tuwa ku transport we adde bayita bugweri
3: ngenda Kadama
2: Kadama Kadama kiri mu district kye
3: kiri mu Budaka district
2: mu Budaka jagenda e Budaka eyo tirinyi yewali Sheikh Malik Koyire achaliyo wala ya muju
3: ala
2: ya muju kubanga njukira Sheikh Koyire namuchalirako da Sheikh Koyire namuchalirako alhamdulillah na ye msajjo yonga beba sasanya obusiramu awo
3: era
2: ba Sheikh mukuru bagendanga yo nnyo ba Sheikh amulegeya Allahu akbar kati awugwe ngoli muto Allah ngobusiramu obulaba
3: era singa walinga abantu bagamba ati anayagala okusiramu katuyinza okumukuma nzenga nabula singa nali nabula
2: kwa naye olaba omugaso gwo kivula Allah tusasire fenga umuka tetuina nnyo bye tusobola kwogera ku nkungaana ezo naye olumu ziina omugaso zaatunda nnyo obusiraamu abantu baalabirako nnyo obusiraamu kati maama rahumu ono naye yalaba ne yeegomba abasiraamu nga bakungaanye wamu
3: ate nga bali muntu ogwo nga baagalizaganya nga bayambagana kwegamanga naye omuntu wawula nti musiraamu natwa nti salaamu nwaba avudde kalamuja nga atuddewo atusewaamu
2: nga ebyo byogomba Allahu
3: akbar. Nabe nange nalibadunga watu amu ngabagaliza banabwe. Na yefu omuntu obwala bamunenga alabanga obwala bekisirani. Nga ona cha bantu obagala.
2: Obo bwe busiramu kwagalaga kwagaziganya.
3: Nga mo ruimba nti okwagala nga oluimba lo lubulira nyo abantu okwagala. Nga mana yo kwagala kunkula bamu basiramu. Na yate wange nje nyimbiro ruimba.
2: Ngo olaba abasiramu batula ne bali awamu ne ba
3: Musamu guna finye sizibu. Salamu na basi tuka. Samu munafwe mukuzika no baba fanana te bamunaza ne te bona ya na unya kwata na mukwata ko mazinga buzingo nane watu ane ngamba oh
2: ebi nane obirabeni
3: biraba
2: atuliza mamuno kutogera na ye
3: ngambiraba
2: i know buzibu yasiramuka yayagala obusiramu iwa miaka nkaga mu 5 fetu abagamba abantu abajja wano okubayamba basiramu se miaka juna Obusiraamu ate Allah wabukuwera ku myaka 65 maba kuyambye kubanga eduniyo batu kya inavu wasi wa duniya okutende wali wakuba kuzibu obosazeewo nga omuntu naye ate mukusalawo okwera tekyamulobera ku myaka 65 kumusayiningisa ndagaano nti salawo obusiraamu obosalewo okubeera ne famire bwe yasalawo obusiraamu kitegeeza famire yebe kozeki okuvuddeko
3: nina mtawanyi wa febunyole wa butaleja honarebwani bamwita honarebwani mwanyina mchalo ya we butaleji ya honarebwe yakafwa ono mtawanyi wafune ali mwanyina ngali na chachi nene enyu mukiteyo yageza ko nyo kunsembeza nagamba mama tukulaba oli musiramu naye obonabona nnyo kama yasoka nampita ne mchalo yu Tanzania abantu ne banambuza poloti Nga mama olaba poloti eno ntinjirabe mama tuwade twagala tujikusasulire tukuzimbira otuule wano vva mu
2: busiramu
3: veko aha mu busiramu bonye nnyo ngamba oo vva mu busiramu sitya abanga nga nagamba nti tata gwe nyimide nti kwanze tata muulira ne mubalokole ndabamu abafaana nanze n'okunsingako mbadde nsaba mujibawe Zakang in the bonnet bonnet.
2: No fuluma.
3: Who are in a fuluma? To sink a younger master for a residanga jibali.
2: Eh? No salao, Sidam woke up for Rosie.
3: I want to on page of Gaganinga and the civil Sidam. It's your cigars,
2: sir. I just,
3: Yet, sir.
2: Yari wana ringe mbozi atajulira ngako kumbe yajulira dda
3: sobola
2: aha
3: sobola kuleka usiramu ari namunyumiza bimanyi
2: byona bimanyi
3: sisobola
2: kakati mama abatuuliza bano betulina mwesubi
3: naam
2: feranga mutuulidenga ku Pale FM bwetu tukuba omulanga naye ebisele bisinga tukuba emiranga munaye abantu tebatanukula Let's suppose a man who could come along a girl, mamma. Mamma, yet a girl, or Kuva Muchibuga, day you as to live in to be again, day with Daka Muchifuja to mind to what you will sit down to Jamusaba again, day what you pump in all musicity. What took away your musicity, Chang, when you fena finger umkokumur on Dolanga, Twitter, Mimama, and Abba Mutuala, as you sing over Kurunga Muka, you begin to have your fame. Yet a girl. Tusaba babanga afunye nyumba ya mitwale tani budake iyo nga tusobola musa suri omwaka mulamba ogwe nyumba nakwate ebintu bimitwalo ngana nabivuga okuva wano nabitwale budaka natandika obulamu awo Allah tuba tumujeke ngalo kusigadde kumugoberera Kubanga atisti wano awanga deko mbasiramu kyemanyi nti okusaala oba oli awasobola okubanga akumanyi abitandikibwa akabimanyi kati okusigadde anywerera eyo buddaka mpola mpola ate oba oli awo ne mu community ennyangu y'okuwangala tumujje mu kibuga oli awo ekibuga tekiina nnyo kisobola kumuyamba essaawa zino kati tujja kusaba bangi bawuliriza show yaffe ya umuka Pale FM oyite ku 0779 Chinana musambu, asatu musambu, asatu munya, zero musambu mwenda. Chinana musambu, asatu musambu, asatu munya. Ezisimu kubo ito kubwa kucho tuweleza mama agende. Kwa zero musambu tano nya, musambu zero zero, satu zero zero. Zero musambu tano nya, musambu zero zero, satu zero zero. Allah tunyweze.
3: Allah anyweze dala.
2: Bugambo kyo busemba yo bwandi kubiriza omuntu na dalo yatuuliriza. Yandi yetazo kuyamba tuyambe ko akulatia abategere kiki kyo yitamu obolya.
3: Omusala amaleya yansodo kunyamba. Nsaba nyambe ku lobusiramu buno kubanga singambu sula ne alali muza nti Luwachi tuwayamba mtono na aliku usiramu. Yali ya ze, alimuchibina chomubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na terebu kakula atenga walioli na. Mwawoli na mpana ya lila.
2: Lila, ya kukakulu. Ya tungunza nyudenyo. Obusiramu ngubu manye.
3: Alava ato deswa dakai wallahi sigenda kusuwaza. Andi musiramu, ilanja kusawa Allah. Akuwechi singo bulungi.
2: Amin.
3: Ubunye ni kwa hera.
2: Amin, amin. Tusubira nti ekyo Allah wabayisizaawo kijja kuba kirungi oyita ku 0779 87 37 34 oba 0754 700300 0779 87 34 oba 0754 700 Satu zero zero. Simu wazo zile tamani yako wa mbega. Tukubile isakucho na cho isi zako. Mchalo unu tusaba Allah. Tusasile. Mundo ogudako. Tuje kusheno. Mba yeba zabu yeba za. Tuje tusaba Allah tuwe. Mundo ogudako mchalo unu tumulete. Nga yeba zabu chi. Yeba za. Oboli yao. Kumuwa na watandikira. Ntandikwa. Ntikwa togende. Mitwalo kumi jijo. Mitwalo abili gago. Tani kila wabulamu na inge nyumba jifunye ni transport ya mfunye amuzayo inshallah utahala. Bada Jakra Mulubega, Ulua Umuka Foundation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amawuli lagasanyiso kusaponi wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyakole buamu. Bisigade chechimu. Echitagena kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo. Ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe erivyo yuza. Era mukakamu. Erio lususuru. Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesigwa. White Star Magic. Asabiki dua buja. We wao. Nga tachusi dua.
5: Kankwanjulire amazzi agokunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mbichupa ebinene bite jumbo bottles nga ganywebwa ma kampani amasomero offices umasinzizo n'ebifo ebyenjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakula ne Halal Juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike ebirala bingi
6: wange olyo tyalero
7: ndi bulungi
6: twetegekera naku nsubula okubaako n'abantu benyamba okuba wa kumere
7: lohoza kubulamu bw'abantu
6: tuwoza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuuji ne chapati
7: Elama gezi genkuwa kwekoze saka wunga nengano ebya Supreme ebikole waba Mandela Mirazi.
6: Supreme Flour ajira mbungu waka soli nengano alimwe birungo ebya zimbo mobili atere duwa mwe birungo ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda elange kweza nebuto mutono msange msupermarkets ne maduka gona okwete ulole guanga. Supreme Flour akole waba Mandela Mirazi ebusega kuronda about Masaka Road.
8: Kanoke kasera kukutusako programu yo omunala
9: omunala
8: mugindo kuikire bintu binje ebikwatagano nokwe kulakulanya edini yo Uislamu ebyafa ebyo Uislamu ngabintu ebirala binje
10: Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa barak ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين أما بعد أبرونجي أبريتي و ينجم سينزيرا أكتوليريزا نكتو قبريرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناتي تكم يهو جمولي نبروغرامي يفي ومنالا ogukulengeze wala kubikwatagana n'omutonzi eyakutonda twasalawo mu programu eno okubamanyisa enzikiriza yaffe mwetekeddwa okubeera bwe tuba tukkiriza omutonzi waffe n'obubaka bwe yatussaako bwe yakwasa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Eranga tushagenda maso nechitabo cha fe ekyebibuuzo ekikumi ebikwata ku nzikiriza ne tauhid ebibuuzo bine ekikumi byakunganyizibwa Sheikh aitibwa Abdul Aziz bin Muhammad Ash-Sha'lani hafidhahullah ta'ala nga ebibuuzo bino sira ery'amaanyi lyateekebwa ku nzikiriza era byonna biri ku nzikiriza lwaki enzikiriza entuufu bwe bulamu bw'omwoyo

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogendo okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.